0: TV Emma Akitriapa.
1: Ebusia Emma Akitriapa yada se yet wakasia no eso ni yakwe yenim ewan semfu fromo. Na say na enenam. Eni entintan fidye nusua sebio. Bibia eba bewua ekra wonumi. Ese upiemo ewa gana hanumu ese ya ibola yadie yi. Ebi mose anye biye friha. Ebi ya baha enfahin kwesi hine. Enu obi kure obi sasa ade obi fridia kongo abana. Ebi akoye humanitarian work bi oho. Ena fe enu wabana wadibi ya basedi obi kwa ba ye US ya. Wakwate ede ba ye. Na mpenifuwa ade krata abawe every health ministry no. Wamu chile musei. Die ene na mne nyina no sebi. Ye munu nuhudu hurada samu. Eno kure bia enim. Na ebimu wahono mua sebio. Sedia wanomu eba social media no suwa. Na wanomu eche chile musei ayin 2,300 Ebola cases. Ena wanomu chile musei gana arekwadie. Na emu 930 kura anu wamu chile musei wamati na nanu sedo ni die keka hua. Wanomu se ye munu nuhudu hurada samu. Yatia ye mpere ya suwechi. Na ye nyina ye ni musei. O mai bia se sei abua no hokakra esan se obi nka se puduo enhye de nanso no ewa se unsu utimi ebo ho so se de be ya sa ibola yade yi entumi ema me free o man ko no ara na Ghana adempanifo a wonom hwe ye banbo ho nsam afai wonom a wom shapo mudin ho nsam wonom ye de ombetimi bia ese wom ebeboa yen na yen so yetumi aboye ho ho eban e free sa yade ho onenya fo kwabna minta kando a wono waye health minister no me kire wo so ania wo hwe apomude ho nsam so wo mai mu sey dia ye friend laboratories treatment ni nyina no wo mo de bi a ekɔ so a obi bia do obeyade a obekɔ ayasa bia bia no wo ba collab na ya hwehwe omagam ni ya hwe ya de kropote ya wode ebaye na se ye hu bibi se asɛ ya se bia wɔmo enim na kwan esan se wɔnom ahyase eboa wɔno ho edi gu honom entino de enenam ne de Ghana Health Services same yente ya sunfri ho kra na wɔmo so asabio wɔmo akɔpekepeke wɔmo figures ya wɔmo di tu mfuturo ekɔso fie and panic e shuro ni hu e di e ma de hye no wanum nyai na wanum e kwosoa e hwehwe mu si ensa so mu a wasom be hye
2: aso hye no e na papa bi aso ayase e wo US Atlanta afa ho na ne di ni Colin Gray wadi mfinhye du onum num sabre court ahye se won koda afiase mfinhye du num e bi si bone be ne wadi ne bone a wadi nyina ne se wantete ne baye wanhwe ne ba na ma wanye man bapa amfa ama man no ama akura na akwa akwetuo nipa be se de oho atina nanu wonse do ewotu nanu no sadi esi ewo Georgia bra na esukufo wo mo Apalachi High School mu wo mo Atlanta na okoko twetuo eko spray ema teacher fo bi kura kan ho atina nanu wonse do emu no wo mo chese Christian Angolo mfinjedu nai wankati asefo ho afi mesin skami ho mfinhye dunum wono so nka ati asefo ho sada ena Richard Aspenwall mfinhye du asan nan enkono 39 wono so nka ati asefo ena Christiana Emery mfinhye du onum yensa ticha wono so ati nananom ewonse do wei ena wo mo chese wo kwa America mere mu a de eto so miensa wo mo ajeri wofo se wantimi anhwe ne baye ama waye we wodo ewo America no mzi ye ene emre wo mo famra gane sadi wo mo boss wo no judge Nicholas Prim ena wo de sentence ne bai ya wada no na wo mo sha asemi ne yase nte kwewie ne defense no e pa che wa se ewo mo se emra no e sha se bibi sa esi te se man slaughter na meda ne prison no nka kese pa ye mfinhye do wo twi 8 years ya te so ama akura a wanya ne de efo no eno ene ye ebi abe se 15 and 20 into on there was rada se papa no ohwe ni mfie wanyini eno achi nso kura won hye dane ahode ne yade ehyehye ne ho nti nka de wo mo mani mfinhye adu judge hye ne nimu din no se debi sabre nya fe no wo san ba betete akura nti de won ko mfinhye adu num wo de na ayi no bo ho ano anya ye ho a se se ye wo ko akoda afiase e no nso eye nsen na ho ma wo fo a won mo wo America ani wi ase nyina se tete obaye se de beya daache wo beye mpenimpa na choro no kura aka ewo me otwere no wo nyom ho ene mebuse mu nyina se wotete obeyi a se tie bia no wo ma onso udide obanyansafo wo ye na je ni je no bakwasa na ye ne na awere ho ene so ni ye gina na no pai ye de nsem na sie triple way man eja pia pam dada ene me de anopai me ne me nua ba
1: abena bedu adepa coffee

0: Hello, good morning. Odi ni babia kasa fri.
1: Kunye
0: sama pia. Kwa pembe na fina kanishi
1: akra.
0: Eba so menti ofri kanishi. Sama
1: pia. Apia kanishi akra. Menti o anopai. Ya, rechia na meo. Atafu. Mami ya sama abrando ma. Ya, hello.
0: Eba so oso pa, enti o.
1: Mami ya abrando ma. Osim atafu. Enana bia adam. Kwa bia usi. Amadana. Hello.
0: The patrol ain't you, cause I ain't you, Yanko. Udam.
1: You're
0: Mammy for Fro. 0597994994. Dini Babi Akasafri, good morning.
2: Hello, good morning.
0: Sumpa Aji di phone in Amri in the Okasafri, Udi.
2: The
0: patrol ain't you on free cars, one pay. Ami.
2: Ano pe na mi radio ne ha mi. Na me nyum ba ku mi no se wa body a. Wenya me na wa na ne mi five where you na ne five where you. De uba na bi di yem me. Uba ni mu ya na ya mi de pa de bi am o te sa na ne so. Mi mu tu ba ha no ko mi tu ni tu ni sa. Ya mi de, ya mi de. Ya no ba ma mi wa. Mi ni se wa body a.
0: Right. Me that's the pass Uba Jumadi and 0597994994. Now so what about Jumadi and so?

0: maka last three calls na afe mede ɔfrɛ adwuma no nyinaa banawieɛ. Hello, good morning. Wodin ne baabi akasa fri.
1: Good morning.
0: Ɛbakyɛ wobɛtumi atwe ho afiri radio set no ho kakra nkɛ bɛboa. Mentimi ne wo nkasa san sɛ wobɛn radio no dodo ma menkɔ. Wodin ne baabi akasa fri. Menti ɔfiri central region. Ade sɛ anɔpa biara wotie sompa o. Sompa nko a na yɛbɛyɛ ama wo sei. Mebakyɛ ane ne anɔpa biaa ma wɔfidiɛ no nda sompa ɛne da biaa yɛbɛbɔ ama woate. Okay. Mede ase paso bae. Ɛdi aka last three calls on. Na afei yɛkɔ wode ne baabi akasa fri. Mebakyɛ yɛnti wo mfiri Akra. Okay.
2: Ana mebisa anim so ma adapo pa so pa sa wo so te bora ha. Enko mo di fi yo na te bora ho no ma. Ti wa na mdo aba adina. Ani nge fi na ta ko mege na. Ti fi papa alaji, alaji wine. Ti fi wa na me do ko mi ko. Ta si mai.
0: Okay.
2: Adi ma papa aje e bua. O ka ni yo. Ti fi wa na mdo ko tu bo dom. Ofani to wa. Ofani dia se, ori na sa kuma nyina, ebi wa ko ma ko, ani kwa me. Ori na sa kuma nyina, na me do ko, ofori ku mbo pani to ku samri o ko ngai ti asu ku dia. O ko mo na sa kuma nyina, ni o pa mu ya. Ofori, ona e memba ni nyina bo story da. If you are amdo to ken tampo, e ma me ma ba. Ani na se
3: ane mpapa nyinaa
4: sompa
3: kefiwa na medo aba mate saso mate mary ɔne ne kunu ne ne mma nyinaa na medo aba ɔdia meba aba mofuso ba me sɛ wa ɔnyene ne ho nsua deɛ tia mu nyinaa
0: agyayɛ bo anie ɔde me mɛkyiri ne ho Ghana. Aka last two calls. Na ye boye mu peja na fe nyum na to aswa. Odin ni babia kasa free.
5: Hello.
0: Oya me last but one caller. Odin ni babia kasa free.
5: Me ba ga e from Abigam kasa free dna fe.
0: Me nti o is there be.
5: Ba ta no pe de mo mi ay sila pa. Me ti a me ma mi no man za owo. Ma nsu abole. No ma ti a me papa. Nyampuma me kia omo pa ye obi a o fu ma so fu

0: ne yedi enya ware pa wakwa so da bo su pa ti asma woka abusa fo se ye jo hu yo ye jo yo kura jo hu yo sign nya se wa te se obi before hame mi fi abe before ene hame ubeye lehu ubeye lehu sa wudi tum se be before da ye wo dia so wa yire wo so kentire ho bo ho modin sori gina bompa ye wo urade mu fa ye furu to ho wudi urade ntentam na ye dwuma den na sa konnua no e be furu so anwumre afutu a me wode ma wo ano no na ja yampia wo to no e moa ifise obi nka se ohia enka di paso nipa bebere kwa saati biyenu okentina wuhu na ya mpesi ya bubo din na kamebo nipa baku miyenu miyansa na inumbi din ebiri biye chwe mwono no wate biyemu na ebiri wimu no wadudu saati biyemu mesra u emuweni ha anume wa hodie na yansu wa sese wakentina wuhua ok abu zafo sumpa enamutie no Oma bribi aye ntina. Se na me dia me bobre mi nguna no. Adi mo abai fo ye kan pam pam twene. Na nya se emfa. Eno kura u be chine chine chine ku gura ba bia ye nwura ma wono me no kura asa aye kese. Ni pe bi won nsa to so so bo mpa ye ma wa pida.
1: O de no me kura na
0: for the whole of your life.
1: Yeah.
0: Babro se wan kasa kura bi ya timi asa wo pim wo dem. Atupu mo do wo do. No problem. Now guys are debia baby for no am fakofi. We are bema now experience. Baby afakofi de dada no. Ne debia. Eh omo asembe se makate mu dada. Se we are bema u free fie no pa no so. Anyumire no num yedi me se wa pon.
1: Wo
0: do to go slow mo a by 6:30 no do fie. We are bema. Shia. We are bema boge pa. Are na esa we ni sa. Da kuro no akofi awia.
1: Sa.
0: Ah.
1: Omu de twem.
0: Me classmate bi obufa mu awia no mienu. Ana okofi okoya yesi be man tade.
1: Hey.
0: Ya hatade pese abobu. No bi sa na yere se kwan tade ni din.
1: Eh.
0: Kwan tade no. Na na yere tiwo. O se fe se wan kan awia ya me peke ya logo ni menyina. Obekro kro sa. Presla ne na dan for be ma bi na
1: e
0: ma sma Presla na
1: ya ba jeni
0: pa den ta de ba si won si na merci amano obo ure fi a ya aduane na lazy kusu yi me so kra da bi a me ba ansa na media ni bi a mo aka si ni ade na aduane we ye we dia me so mi bra na Presla ni panana ya na ajani padi o bana odi disa sebe man breach ya na kwa na kwa je sofa na o hehem obehwe tv obe change channel sasa and tadi efia no sasa ba sasa ono akwa na ne tikofia no odidi wie kura san na be ma panyo bo na ko wa be didi
1: respect in the chain
0: yo and ya change o tamade kofia na kwa kadie
1: kata jose tin ya si awia e hu cha na
0: dwon me da ba say

0: na wote bama yeso ha na yififi ifo wo so sa na mamia joje wa ba ho na eh ose ga yawo bra ano ni ura odun ane dem no se
1: asem na bana
0: asem na bana ma ni an kwa na me tun me na ji si kada ho ti me fa sala de ma ko ko ba na ko bu tutu de na na si kada to de na ana man so ubun ko tun yese na do na da 3.1 o fi dem ho epie he no na ne ho o so na gai ya fa nsu an kosi ni so wo dem bo ya wono pa ne wo dem ho bisa se e die na ama na ho e wo so ni gai e di na ni ba ta sika
1: I have a friend now be obe make instructions yo.
0: Ah.
1: Move on je na me ba.
0: Ah. Manda. Ah. O ka se ne ira brebo, abrebo he. Babo ahu. Ko se sam de ni se bia, tina na na de. O so o je ba konne. Je ba konne.
2: Check some pana yi tri.
0: Ah. Yo he si kaso hu kra wo program out ni ni ni. Sense nya wo. Asem wa make am. Da sika wo na me nye program nchere my program ache da sika wo ho utumi ye adwuma ni yi
1: ka wie na kwaji de
0: fine

0: afi na toni adwini e wo sense ho
1: nyanka
0: ei poto santain ah jaji juwa ni musa jaji no obi apira ni nua bi pai e ti edi uji adaka mo sa ha mo sa nko fu wi uncontrollable bufu e wo mu mu o bu ni nyansa ne ai kikiri kikiri wo buka o 2 weeks remind kukuro e ti da bia katacha o be ma ah me kojo ye bua fari betaka da se so obufu na okokuro bi to manche o sa me ma wo nko kiri kiri kiri kiri kiri kiri sa obu kota adie ti a sa wo ye nkoko atike se pa fa komman se je kumowie na wa

0: trending and trending. Trending pa pa pa pa pa pa pa. E di no ko pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare sir,
1: baby, such a rubber ba. I just come to do mase. On be kasa shere kuya foro
0: foro faso.
1: Enya bosi adi atre wunyuma mu. Na omo ekom fun nyina aso so ye kentai na na omo ti okasa shini bi na sabre bank manager oba e no me gidi se no fi invest abaho fro abrante ye tiatia bi na okasa na maame ba ku bi sam se na bank manager no one de he na so one okasa maame o se ah na na na furu nsun sa na tetuno ato na nanu tirimu omo ni mse djuma panyini bia ese na furu so na mse maame wo nya ni di ave no fi invest aba we di dia na furu ba yekese awusia fo ene so ye wasam emamon ene ene obi frɛ me na woka sem sem rante ene sompa fm net tv no se eye nwom na mutwa kama kasɛ ahete pa pa pa pa pa modie mo studio ho monte de ekɔso ye ne ye wabonte ene ye sovi sompa na hete very well ahete